birekwa ebi tutimbirekwa ebi nebehangwa tata watu walubulayo watu habyo akakuburati ati uyi watika yemu byo na vesha toka eriku watikia utokeri erimu pepa tutokeri atu kapepa tata watu walubula watu ngererevi kutimbireko ureba yebyo neruwa watu ebi waka bebomba nebehe tata watu walubula mwatahera abyo shingo kobi kutimbireko ebet ebetwa esho nyama esho nyush neruhewa eriuba nebi ndibyo shebi utalangire nebi ulangire akabati uji watika ye mubyo na ukandia walusha mubyo mwindundi neri watoka eremo pepa omubyo ukandisha lusha mwakagala neri una mumuhanenge mo echo cheche kareka iwo wombuno uwaminya byo ndeke uwaminya byo buri chareke watumano mwana ogu bino ye karasi atokeri minya eyin ebinebi neri ni atokeri kwa obwenge muli kiriri na makuramucha na makukeria sina ndibiritwa aba kangiriri aba katuwa tikaya aba ongozi aba sondoli aba radio moto butembo beni bakarabetu muma wakubo iyo Moise Kalemberia director de la radio ane na bandre bandu anene nayo ni kikundi ane na bandre bandu ngandi ramucha yo Philippe Makomera iyo chef du programme ngandi ramucha aba technicien boshi abari ku radio moto butembo beni bakatuwa ticha omurengeno atekirihika okuba hurikiriri boshi nario munabure ukatambika no tukandita subya okoma bulyo au abakatubula ya mabulyo ne manje manje amabulyo manje manje tukande sunga tukande lenderera iyo Kasai Muhindo Dosil mukabula ya maulizo ngabere kutya satu oti twangabya tukahimba haji ahatoreri eritwa eritwa himba haji tukandi kusubiria okukwamana na kala ketu okotu witeko echa kabiri mukatubula ya gote motu akania okobero byalaba ahadi himba uti esa atwa tuti abakera babishi bali himba momesha na muna bureba na muhimba momesha kuti batimba moyo ha, ha endundi ya heyo bakasunga omutindi himba momosha kutse amare wombwahe esa babili tokeri himba momesha na rwana muhitu na muhimba momesha semwati na rwana na mare gom awahe a echa kasatu tukandi subya okwibulyarya Auguste ati niwe muhanji mwa butu yo Auguste esa uri Auguste una musho kavura otino niri Auguste fulani kundiri Auguste niri nari ya sera elota ambere ya sera puraya na rugu nawo otino inje fulani njelebe tukandi subya oko okuma bulyayo bali kyato banzwa mwire twikale tuhorekerere mwendo kasai otya tuangahimba hai oyu kwa bakanyira ni wenu iyo biganzire Pierre tuangahimba hai e tukande babura obuhimba mo tukaba mo twana bwake ndekiro tino buhimba obwakera twana tukahimba luba itwa himba bwego bwego kundi tukahimba mobete ebete abunya sibuka tukahesi iboika okolutu iboika kongoso nero muna buri obuhimba tukahimba ukasalawa himba wobuti na mikala han ukabya iwabiri kala obuhimba bo muna bwire ni wabuguri bunene tukahimba mabye mano ebikala kalire na esaba mu bombuhume harebe ho wulya ho na mbuhume ukaiwa mabeteseka iwa mabeteseka nario omulu akera ubimbe bwabwe bwe kundi tukimbo mobete ebinge hakuikuhi obunyase nario luwo tukais erikoko lutwe nario emwese eyine ametre meke meke meke nario wa nyumba wakera bine kabia makuhi makuhi kasai wotia kasai dosile mwendo wote aheri himba ne haye aheri himba twanga himba ahare hat nario ngandi bombomberia eso mweno ngasoma nga tukandikania na bandu abalwana kusya bambesa abakayitegekana yabakarsondia bakarondia aheri himba ngasobamo eso mweno
yika.